ibele na kumoko boni ningai Zambia zala ke tre charge pona ukatari kambu ya ba politisi kongole tango bakendake nanu na kula na ngani bakamune bangwa mpe isila kati tango na ntongo Zambia kutalisike le fala like

yar soso soso yokutuna sener mundi ndi ngini ngana za kulala kakana ndakusalite salite woi ya muntu zambe saliki tre perese bona kwenu kwata kata likambo a tsunami kuna kote tsunami tsuna kibantu atiki soso na Grand Hotel na suite au Royal na Grand Hotel na tungu tangu tata zambe utalisika soso alala pakai Ogulwa dibwele utirwa dibwele kopaswa dibwele womishware biloko nyoso ya warware soso apo tinyoso zambi kuti muto akela solu zambi akumi kubumba na zulu azaku kuka kuyoka zuluwana te zambi akayika ka mutema tuniso yo umuni esiko uzaleke umuni ningo komisiyango